0: def ba mëna gisenté ak ñen ñi nga xamné yoon nañ kër yo xamné ko tej danaka kenn ñu fa bu ñu ko mëne abal ba nawet bi jaal tamit mo doon li gën di wax tamit ci lu am solo comme lim wax mu ni nawet bi du fin dro Touba rek fepp la comme tamit tata yek lepp ni nga xamné ñi ngi koy dundu xeyna xewal la tamit té du Touba kessé kon ñi koy baye xel té tamit di ci ñaan jamm mu ci rek comme nim ko waxé dënd yek ngelaw yu bëri loolu lañuy ñaan mu ci waye ndox mi mom xewal la donte amna ño xamne mu ngi leni yakal sax way ñi leni ñaanal jaal rek lepp nga xamanteni ni bëgg nañ ko ci nawet ren bi inshallah yalla defal ñuko inshallah amna solo lool
1: amna solo amna solo comme nim ko waxe rek ndax té nawet mom ak inondation ñom ño and ko ne xamna nak Touba nak ni fi indone bari na té ak yenn kat yi nga xamanteni dañ ñam ay jafé jafé ci nawet bi tamit bari na ak ñi nga xamne dañuy genn seeni kër it bari na ba tax na rek lool lepp di jangat ak yoon yi nga xamni danaka bu xasse ba taw jafé jafé dem ak dikk bi day am day ndax tali day am ndox yenn ci gox yi do fa mëna dem mu nekk jafé jafé bo xamanteni Touba dañ koy dund lu bari bari bu nawet bi commencé ba tax na rek ñepp ñi nga xamni ñoo di autorité yi won nañ ci jël seen matukaay bu baaxa baax kenn ku nekk war lu ba nga ci am rek nga tel ko jël ndax dina mëna tax ñu gëna mëna fagaru ci yoyu inondation ak yoyu jafé jafé yi nga xamni askan ba koy dundu ba tax na rek motax ñukoy waxtane tay ji ngeen man ci and ñun ba tayit man ci wax seen xalaat comme ñu koy défé sa su nekk rek ci cardu askan bi ñu ci xalaane seen xalaat 78 270 61 50 78 270 61 50 bu fekke amu ko nek ligne bi dal len di xarandi ba ci kanam rek bu ekep ko xamne rek amu ci xalat nga meuna wote ci numero bi rek so wote ñu meuna and ak yow ci carte sam bi jere ngeen def

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mbokk juliti mbokk talibe yi wajuri dongay ak dongay ak safay alqur'ani gëna bañu len nuyo ziaré len di len ñaanal jam te diko sakku ci yeen wa insbulal khidmatul qadim di daré internet privé te ragni ko lol ci jangale alqur'anul karim ak yarub diine gëna bañu len nuyo ziaré len di fédeli ko le rëg dox ci seen digënté ak ñom ba tax ngeen tamu len di len jox seenu njabot ñu di len jangal waye di sante itam xalé yi nga seeni pestef ak seenu njambar ak seenu gitté wo xam xam ba at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ñi ngi ci sante yalla suñu borom waye ginaaw lolu ñi ngi leen di yeggal ne bokk na ci seeni mebet ak seeni xememteef di daara ay internat duñu fasiyene ubi tudde ko mafatihul bisri ma nga nek daru salam jaf te bokk yi na ngeen xamne insbullah li khidmatul qadim di kurel go xamne day taxawal ay daara tek fa ay kangam yu ragniku ci jang alquranul karim ak jangale ko ak yar amna ñu ci ay manore te yag ci def ay jalore motax at mu jot mbolo mudul jeex mokal ci dara ji alquranul karim ngir insbullah li khidmatul saykhul qadim amna ñu ben bankas ci sen daara yi ñu diko wax daara yi matlabul fawsayni di bankas ci insbullah atum ren mi fukki xale ak juroom ñaar mokal nañu alquranul karim ci daara ja te nak yenti at yi wessu at mu jot mbolo dañu mokale alquranul karim ci sen daara yi ba taxna kureluk insbullah bankasam bi nga xamne modi daara yi matlabul fawsayni ñi ngi leen di sante di leen gëreem waye ñi ngi leen di xamne kureluk insbullah li khidmatul qadim amna ñu yene ci taxawal jeneen daara ju bes ñu tudde ko daara yi mafatihul bisri ma nga nek daaru salam jass daara yi internat moderne la ubbi nañu nak ay buntam fasiyene dal di tambali mbindima ngir dañu bëgg buñu agge ci fukki fan ak juroom ben ci wéru juin 2026 té lañu fasiyene tambali njangalema waye nak tambali nañu mbindima place nak dañu ko limité waye nak wéru juin bi dañu ca def promotion manam wañi nañu inscription bi ak itam la nga wara fay fay wèr wañi nañu ko kon nak bokk yi képp ko xamné da nga am dom te bëgg ko lako yoral yor bu muccu ayib dila ko yaral yar bu muccu ayib diko jangal alquranul karim jang mu muccu ayib dir bu neew mu mëna mokal alquranul karim mëna wëyel am jangam ci yenen bankas ci dess man tamuna isbullah li khidmatul qadim rawati sen daara ju bes ci ñuy ubbi te de ko mafatihul bisri ci daaru salam jass kon nak bokk yi kepp ko am dom te bëgg ko jëbël wa isbullah li khidmatul qadim ngir ñu yoral la ko dilako jangalal da ngay dem daaru salam jass ci daara ja te nga fa fekk seen jëwriñ mba nga jokko ak ñom ci numéro téléphone yi ta modi 78 794 29 29 daara isbullah li khidmatul qadim ñi ngi ñaanal wajuri dongo yi ak jangale kat yi atum jam xam xam bu bari tabarkel barki alquranul karim qur'anul karim ay mbambulan waju ak sidu yi di fajj aajo ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeureum xewalam yewur qur'anul karim ay yonu njub waju tabiraw di yobal ci kuy wut ay ngeureum cer bu ñepp naw qur'anul karim ay ngam di tollo ca bay mu ñor te moy wëru way bay tax nga raw non ya duñ la wor qur'anul karim ngay jang jub dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu and wal la qualité fait la différence
2: habibi shu hilo yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak liko wor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok ko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok ko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xewal lool di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax ñu ko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tey fi rek la nako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëna bu la wala bi fess feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émouride mom crème émouridaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki touba mbacké région bu djourbel ak licor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci touba mbacké ak licor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème émouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

Karim don boy gor mi nyaayla Abdul Karim Anwar Ali Badara nyaay an matul faadal Cheikh Abdul Karim Mbacke Fallilu reumang lay ñaanam aje waga wan jiyanale ji bu baakha ba deug ma Cheikh Abdul Karim Mbacke Fallu mi may bëgg ñaanal baye du baaxi suñu borom yagal ko fi yagal taxawayam comme niñ koy waxe sa suñe baye du baaxi Mbacke naru soxna ndey Mbacke dañ ko koy ñaanal sa suñe tubari kala aja asan bay fal fofé da san ci daru salam ya elais balé jenn ci marché ba déjà amo xaj amo sét ma bëso koy salé xat bi doomu adama mo la ñor kul ku ne fofé ci marché ñetti poto nak jappal né sa nuyo mo ngi nonu jox na la loxo jial la bu mat

ay jëlal sama tàkk sa 88 628 19 02 sama tàkk saan ku ko tardé tardé mbir waaw ndaamalew la koy defal fii ci 106.0 rajo bu mag bi ci diggante Mbacke Touba xàlliwu jëm iliport ba dëgmal dëkk bu sell ba noonu laa ca ziaré ku lu ku ne foofee ca marché oka ah diga foofu

aja sama sang bi jajeufal na la ci bu baakha baax yalla suñu borom fay la yow tam yagal fi lol yagal sa taxaway ngom balay sa borom ñeeni gelo yi ni na ko mom da am fit beaucoup de gaay ñu togal ñum ñep moy seen ma aw ya man ya bu doole non la ni na ko mom da ñi me am fit wutan musa burula ko ko tapet la liman ah aje bayi awo yombe johna li lepp aje ne san musa buri sama njol mi elle sun borom yagal fi lol aje soxna nar ma nga fofé sama séri la ma nga ci xatali jala aje ku ñu nan at nan ka to ataye nak jox na la ko aje soxna degen ma nga fofé ma ngi ko ziar bu baax

noon la tay ñaanale sama yaaja beureul jugal waye sama yum pañ la ndey sax ñaané ko bu baaxa baax suñu borom selal ya xam mu xibe ci aljana firdaus ye gëna kawé jabot gi fi bayyi suñu borom dal di ci teglaxo ak mbolam ku jitu ndeysaan man ku koy ñaanal bu baaxa baax diko ñaanal mbolam kum fa fekk ak ku ko fa fekk yalla ko yalla defal ci barke borom magal ak touba gi ñu deggal ci barke cheikh ibrahima fall mi ñu ko nital ha ci amna solo bu baaxa baax ma di ci contane kep ko xamne jamono ji sama kaddu mi ngi lay fekk ci jamm ak fo mu ne yalla la fekk ci jamm ju ma sekk nak acha ñaanal acha balay sa leralon suñu yoon mi doli ci loko leralon mbake yaram seri ñep sama ni jaajela khadim ngom ak amon ngom waye bas ngom mu selmi acha sama yoy mari ngom nga ba jennatu mahwa mang koy contane bu

0: aca sama xarit bi ci Kaolack am lu mbañaan woon wala Kaolack lañuy wax boobu ci mëna doon rek dinaa ñëw ak yow ci kanam inshallah 88 628 1902 allo salaamaaleykum Moussa Diabaye la
1: waaw moom la de ziar naa la bu wér
0: la ziar naa la séeréer bi
1: ma da coone mbaa yaa ngi jàmb
0: sant bu wér a wér
1: non waa kankayar bi rek kontaan nan
0: tubaarikaala waa kankayar bi maa ngi leen di ziar bu baax a baax
1: ndeysaan ñoom ñëpp kontaan nan dëgg na li ngay wax ci ñoom rek
0: ndeysaan ziare maa la njaay lu bëri bëri
1: ñu ngi lay jox sa waajuwaay bu baax la si di ñaalal jàmm
0: amin amin ñu bokk ko
1: dafa nga xéewal bu bëree bëree bëree bëree bëree
0: allahuma amin Diabaye
1: mënoo fee ñàkk mais kontaan nan de
0: ndeysaan yéen ñëpp maa leen di bégee ah
1: wallaay ndeysaan ñëpp ñu ngi lay déglu
0: ay jàmbaan ngeen foofee ca kankayar yi ba ca sama koñ
1: ñoom Khadim Fall ak ñoom Baye Sall ak Abo Mbaye
0: ndeysaan Khadim Fall maa ngi koy bégee bu baax
1: ñu ngi lay ziar bu baax a baax
0: sëñ Abo maa ngi koy ziar
1: wallaay ndeysaan
0: waa kankayar bi yépp maa leen di kontaanee ak ku ne ku lay bégee nag
1: ndeysaan ndeysaan
0: ñëpp ndax da nga di sama soppi bu yàlla baaxal
1: non loolu wér
0: na sëñ borom def na loolu ba nga jàppee ba tey bàyyi woo tubaarikaala
1: kontaan nan bu baax a baax a
0: bàyyee nañ la suñ borom yow
1: yàlla yàlla nan ko bokk ñun ñëpp
0: jaajëf Fall jërëjëf
1: def na nga tegal ñu ko
0: aha yow day dox si kanam
1: waaw
0: ak sa doxalal aca sama séeréer bi la Diabaye ndeysaan tubaarikaala mu nekk nit ku yàlla baaxal koo xamante ne bi ba mu jàppee ba tey ndeysaan daa am tànki kanam rek waaye amul tànki ginnaaw aca ba tax na yéen ñi nga xamante ni bi da ngeen maa jàpp fonk ma safoo ma yàlla xam na ne fii la ëppee ndaxte ki la bëgg kenn amul fayam te tubaarikaala saa su ma toogee ngeen ànd ak man su ma jógee tam ngeen ànd ak man kon da ngeen maa jàpp te yàlla kese tax aca tubaarikaala mi ngi noonu kontaane naa leen bu baax a baax ziaral ma ku lu ku nekk foofee ñoom sëñ Abo ñoom ñëpp ma leen kontaane bu baax a baax a baax a baax ba Noé FM jox na leen seen jukkal ba mu mat aca mi ngi noonu 106.0 la rajo bu mag bi ci diggante Mbacke ak Touba xale wu jëm Ilipol ba dëgmal dëkk bu sell bi seen tàkkusaanu bawal ngeen ni am seen doomu ne di leen ko defal seen xarit aca jigéenu Moussa Diabaye lax mi ngi noonu am na solo bu baax a baax aca bu neexee rek ñu tegal ko ko mu bëggee lu mu bëgg si moo ko xam suñ borom yàlla na ko ko defal moom Diabaye aca Ndiaye doxalal

man suma xamone li ngay lijeenti rek ndjay li ngay lijeenti xam nga ni graw na lol de nga djuba di rew mi djub mom defoko mom djub mom defoko ni mom dama koy wax ci kaw nané so ñubé mom dinañ la enquête mom ma ko wax dé man ñu santu ndjay lutax mu doy wax

0: ci amna solo bu baakha baax ma don ci contane kep ko xamanteni bi baye fal nga rawatina jabaay man ko ci contane sama serer bi sama mbokk sama xarit sama doomu ndey ata ay lay fal wala serigne jay kon su baaxé ñu daldi def ni ma daldi séti sama xarit ba ca kawlak ndangal aja bi gi nono aja mu lajon mako allo
1: allo
0: wa
1: ça va bien
0: ça va alhamdoulillah
1: way dugat na ñaar yon way liñ bi neexut
0: a jaba ñu koy tuub de liñ be neexut kay
1: wala liñ be neexut da neex kay
0: ndeysane ñu koy tuub bu baax ba
1: wallahi ndeysane ni ngay def rafet na lol
0: tubarikala jox na la lepp
1: woor ni señ touba contane nan ci sorop nak
0: yalla xamna begi na la ci bu baax de leen ñaan rek
1: ñaanal la tawfiq ak tayfir nak
0: amin amin bak cheikh khadim
1: mubarak alquran contane nan lol
0: allahumma amin
1: walli de rafetna
0: tubarkala jerejeuf
1: yalna yalna sax te yag lol
0: amin amin jabaay
1: barke alquran
0: jerejeuf sama serer bi
1: waaw yalna ñep am jamm way
0: amin amin yalla ngay pe yow
1: wallahi ndaysan
0: yow amal jamm bu baax kenn du yow ndaysan
1: way li ngay def dafa neex
0: nina ko yow mom ma sha Allah
1: am jamm jamm rek ci doomu adama rek dafa am solo
0: moñu war sa su de moñu war
1: way ñep nga amal jamm
0: ndaysan
1: woni señ touba bayiwo kenn
0: ndaysan yalla jerejeuf
1: kon nak yow itam yal nonu ngay def non yalla ko señ touba defale non rek fa yalla nonu
0: allahumma amin yalla yalla deg la
1: borom jaram affaire dem bo don ay tele tele tele
0: amin fa
1: waaw kontan nañ ci yow lol
0: amin amin su boba yow kenn don yow ci boba
1: way yow day am sax
0: yow mom tubarkala rek lañ lay wax
1: non woni señ touba yalla ñu bolé
0: baye niñ la señ moustapha fall
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
0: ndaysan
1: jaajeuf way kontan man baax
0: begel ma ñepp nak begena ñepp de
1: wallahi al azim fikarullah rek fi amé rek doral nako bu bo sax sab rek
0: fikarullah ha
1: waaw waaw
0: acha ndjay wëral ma bu baaxa baax nga jox ko sama ko
1: waaw waaw waaw wallahi ndaysan
0: acha doxalal fa aka sa jeuf jabaay sama serer bi dina ko ni nga mané men dila contane bu baax dila wax ñoko ñala baax han contane na la bu baaxa baaxa baaxa baax yalna suñu borom fay la defal sutura su yaatu yaatu suñu borom katena la ba sa su ne nga nek ci liggey bi nek ndax te xey yew yelebu yekati sa ñaari tank meuna dox ñaari jego rek ak cyanti la su lako suñu borom maye dañ lay ñaanal suñu borom yokku ko bu baakha baakha baax jabaay ñu deg la fu kawé kawé yow tam barki cheikh khadim yalla ko yalla def ya kep ko nekkal ci liggey ba ak kula fa fek ak ko fa fek dila wax nak allahumma amin ci ñaani defuko tay dong ndax sa su ne yekati telephoneam dem na fi ba ben keuru diine ndaysan ne ma maangi ni tok dila ñaanal ci njab wa keur seigne fallu yi kon jeureujeuf rek lañ lay wax ko xamanteni bi dem na beuk seigne eut seigne abo mbake nan la maangi ni ci seigne abo dila sakul ay ñaan kon koku ca foelam tubarkala ken munu ko dabu kon nak jaajeufal na la ben fm jaajeufal nañ la ndax te ñaan yi yatuna bu baakha baax jeureujeuf ak sa contane na la bu baakha baax nak cyant gi nak xaju fi dal tubarkala dinañ degeunte bu baakha ba a ci amna solo

0: لزينة أوصل لبيك ربي
1: Bonno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
0: a'udhu billahi minash shaitanir
2: rajim jërëjëf sëñ bay ci walu xarlé gi ci la ngeen di fa bokk ci ak ñu dafa ci ba na ci ko xoro da di bayiko ci dëkk mo sel bi nga xamne mo la ba dina bu ñu ñoo jaalé dafa gal leen tokké leen ba ba I'm going to go to the next one. Ñing koy amal ci Fatiko jabotou ko ci Ahmad Tamba Khadim Rasoul sen bokk mo fa ci nek li sol presentation bi xamna ci karam ci sala man nañu andé deglu serigne waxtan bi nga xamanteni bi tambali nañ ko te tambali fi ci borom serigne Afrique so ngir wajjal ko debi ko xam ni ngi wara nek ci fat wer dam xat wara nak ci ma ci ci ko dal ci inshallah rabbul alamin ci Touba ci ngi dal serigne da ahmadou bakki nga xam tay mo tokki tay serigne do xat ci bakke serigne ci ni nga xam ne moy jowri ci magal bi and ak talib bi and ak bolem bokk yi nga xam ne lolu bax ade liggey bi mamour jotara bi nga xam ne mo nekkal serigne bi ci dig ko def ci wax presse ak serigne talib bi nga xawlu ci communication bi ak bokk talib bi yepp nga nga ak kon serigne lamine diop moy yeuf non war ko am solo jeme na ko ci rek ko tewlu
3: ewan nga tuddi ko serigne mo xapal nak mo ngi wëndati ko nga ja ci ko ak mu tan ci dafa am am suñu ko ko bokk ya ko mo ni ko war ci ci ci xapal bo ni xat di bokk la ta man ni ni ko ko ko ko ko mo ko ci taram ci ay ko ko le ko ya ko ni ay ci mo ne da ci ko ay ci taram ci ko ko le ko ko ne ci ñoom ñu na ko ci ndax ken ken ci ñoom ñuna ko fi ndan waxtar dëgg na ko dé sëñ na mo ngi ko xaar di ñu ko sëñ na bu xéddi la tron mu tont ko tan na ko la waxtar mu na ko abdul hadd yow ko la wonat lu ñu dañal kat mu na ko koy fayay mu na soxna ni mu na ko ñaar lañ yow fa baye da am ami mu mu am sa am

0: Merci, maman.
1: Merci pour les énormes braves actes d'amour chaque jour.
2: Ñun nak li ëpp ci ñun buñu né mourid rek buñu ab talibé ku mujju ko fa lañ jibul ab talibé buñu ab talibé rek ma ñanga ci jibul jëm ji amu sëriñ and ak mom waye ba nga amu sëriñ ji and ak mom pass pass bi moy jitu nga bëgga jëf and ak sëriñ bi nak di jëf di dox ngir and ngir jëm ci yalla kon ñetti mana yépp moy dajé baatu mourid dora deggu ci nit ki mourid ci ne ko serigne bi jangale ñaari xaj la ñaari xéti mourid mo am mourid bu sobu ak bu sobu wut mourid bi dox jëm ci yalla bëgg ag ci mom xam diko taxajuk moy ag ci yalla la bëgg bëgg xam yalla bëgg dekkale yalla bëgg bok ci xejji yalla yi bëgg am ngeeramul yalla daldi sobu yoonu tasawuf tanku ca ciosan ya ak chart ya ak warigar ya jaar ci yoonu gaaw wi di daw xel yu reuy yi bëgg ag ci yalla koku moy mourid bi sobu moy ki serigne bi wax ne man talaba al-wusula lil jalili falyatasim bi sunnati ar-rasul bi an yulazima muti'an la yamil fi zahirin wa batinin an as-sabil yaquluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al-ada muné ku bëgg ag ci yalla day ngoy ci sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sunna yonent bi moy diine l'islam ju wer moy nga boole l'iman ak l'islam ak l'ihsan bu ko defé néna nak nga wut wasila nga jokku ci ab serigne bu mat te mana matal mulazamatu shaykhin kamilin mukammil koka moy ko xamne day bolé shari'atu marsak ak haqiqatu marsak nga xamne du jeng du wacc yon ci shari'a manam du joyok shari'a ci lenn du wacc haqiqa ci lenn shari'a bay marsak haqiqa marsak neena nga am ku mel nonu nga jebal ko sa bop baye ko ko bu ko defé num lay def mu dila womat dila yobbu ci yalla jaar ak yow ci jangal la xam xam xam xamu diine jangal la tawhid jangal la fiqh jangal la tasawuf ba nga xam sa borom xam nokoy jamo xam yoon wi ngay bëgg jaar ngir ag ci yalla nan la tedde ak numu deme kon dalay ñëk jangal bu noppé mu xir la ci jëf ju baax mu teunk la ci jaamu yalla bu noppé nak tarbiya la notal la sabakan mo jihadun nafs tekkalelat ñaawteef yi feñ te moy yu haram yi yi def ci ay jeer tekkalelat ñaawteef yi neub yi moy jangoro xol yi ak ayib bakkan yi bu noppé ci lolo nak mu takka yalla gina bu mu defale sab xol ak say jiko mu jox la nak mbollem geneel yi nga xamne ab xol bu baax warna nek ci xol bu baax mu def ko ci sa xol bolé melé yu bax yu wara nek ci ay yi doon ay jikko yu rafa jep mu def ko ci yow bu ko fe bu noppé ci yow nak ba wajal la ba jek ba nga jek lolu moy tarbiya mu yégg ak yow moy mu tarxiya la ba agak ba jégel la sa borom dal lay tasfiya moy lepp lu nekkon ci sa xol ta du yalla mu dindi ko bam set wicc ba yalla rek dess ci xol ba ko kon moy ki serigne bi wax ne moy ki sobu koku motax ñu naan sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atan nazamtuha wala arba'atun nazamtuha khawfa iktirar ba baydi jeex koku itam le serigne bi wan yoon wi ci denkane bu nek ci majmua bi cheikh abdul ahad molon muy ay bayyi neew yo xam ni ngi ko tanke ni ngi ko tudde qita'atun taqta'u bayna al muridi wal marid ay bayit yo xamne moy xajjale murid ak marid manam moy dox digante murid bi jëm ci yalla ak setané nga xamne kon lam bind ci bayit ja ku ko jëfé murid bu ko jëfé setané dana la sori dana la daw da nga mucc ci mom te da nga mëna da nga am li nga bëgg ci bayit yo nak lay wax naan wasful murid tarkuhu al irada li wa ci man yaf'alu ma arada man yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awrahu neena melaw murid bu deugal manam ku beug ag ci yalla tamuy deug ci mom namara mel moy da wara bayyi mbollem namel yep day bayyi xeti beug yep du beug dara ludul yalla yalla rek lay beug la yalla beug lay beug lam bañ lay bañ dootu am beug bopam dootu am beug budul yalla dootu am beug ludul lu yalla beug itam mu ne kep ko xamne beggo dara luma yalla beggo dara lumay lu yalla beug da nga meuna ag ci yalla momu te la nga beug ci mom ci aw yi dang ko am kon koku neena pass pass bobu lay jital bo amé pass pass bi ba nopi lum cey tek fasluk ala yaday murabbin nasihi yaqulu ilahi bin nawasihi wa man ta'allaqa faman ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihin fasal mune bu noppé bu amé bëgg bobu tam dëgg ci mom na dem wuti wasila na dem sobu ji andak serigne bo xamne ab yar kat la bo xamne ku meuna labire la ko xamne da la koy womat jeme ko ci yalla ci ñet yef yi ñu waxoon moy bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada mu diko jangal diko xey ci jaamu yalla diko tarbiya mu ne ko ke na nak na nek ko ag ci yalla ndax ku japp ci ko ag ci yalla da nga ag waye ku japp ci ko agul do ag mu ne ko ke nak bu defé lol bu nopi nay top ndigal di bayyi téré dem ba wax na nak kun mu'minan wa musliman wa muhsina in rumta sayran lil ilahi tuhsina kon jital na pass pass tek ci djeblu ci serigne bu mat serigne tek ca nak dox dox ci yoon wi moy sax ci gem yalla gu wer ak lu koy doli sax ci jaamu yalla sax ci rafetal ne ku bëgg dox jëm ci yalla ngir ag ci mom da ngay sax ci liman ak l'islam ak l'ihsan mu leralal ko ne faqaddim ila qa'idah sunniyah wa lazim al ibadah al mardiyah wa la takun multafisan li ghayri man lahu al fi'al lahu al ibadu wal fi'alu waz zaman mune na nga jang xam xam te jital ci xam xamu tawhid bu depok sunna bo noppé nga takko jaamu yalla bo noppé nak bul nga deggmal yalla jox ko sa lepp bul am soxla ci lulul mom bu ko bolé dara bu ko bolé lenn mune ndax ya'simuka at-tawhid min kufrin qabuh wal fisqa tamna'u al-ibadatu fabuh wa min ar-riya'i ya'simul wa min riya'in ya'simul ihsanu qalbaka hadhihi hiya al-ihsanu mune wetal yalla molay musal ci kefer jaamu yalla molay musal ci chay chay ak kacioré waye rafetal molay musal ci ngistal kon ci beuy yi le señ bi teunké mourid bu deugal mourid bi sobu te deugal yoon wi wara jaar ba ag ci yalla nam wara ande ak serignam le teunk ci beuyiti sifat salih mouridi te moy daara beug serign bi beug gu deug ci xolam te bu beug ga deggo day am filnde day top ndigal di bayyi tere di bayyi di doy rafet ñott ci señ yi doy loko baye ko bopam baye ko ma sekk du amuk tan ci bopam tay du dinat du linkar kon lolu moy mourid bu jekk bi moy bi sobu mourid bi tedd fi ci barab bu sall bi ci mourid yoyé sobu ba am lañu bëggoon la bok mok mag ña defon namu def ñep kon mag ña andon ak serigne bi dal jebal ko sen bop baye ko ko mu takko ak ñom defar len wamat len ba yewi len digel len ñu dem ci ay barab saxfa di jaamu yalla ak liggeyal yalla ak di ñew ci mom ak delu mourid yoyé moy mourid ya soobu won moy xaj bu jëk ba xaju ñaaral bi moy mourid bu soobu wut mourid bu soobu wut moy bo xamne ag ci yalla taxu ko jëm taxu ko jog ag ci yalla taxu ko jog xam yalla xam gu mat seuk di yalla ci jam taxu ko jog bëgg bok ci xej yalla yi taxu ko jog ndax yitem ak dogom ak pass pass amako farlom yeggu ca ba yegg na ci waye tassé wut ak sëriñ bu matu sëriñ bu ko mëna womat ba yobbu ko té mënta dem ak bopam mom da lim bëgg moy muccu ëlëk téxé mucc ci safaan ba ak tabbi aljana lool moy bëggam gi gëna kawé dem aljana dal ak mucc ci sawara lolou la bëgg waye nak ag ci yalla mo taxu ko jog koku moy mourid bi sobuut amna mourid yu bari ci jamono serigne bi ñoo xamne ci xéet woowu lañ bokkoon ndax sëriñ bi daawul def ku jébul ci moom rek mu téyé la taxook yow kon murid yooyu soobuwut nag ñooy ñi sëriñ bi wax naan in lam tulaqi muslihan fal taktafi bima bihi nassa khiyaru salafi fa huwa shari'atu nabi al-mustafa sallallahu musalliman alayhi dhulufa wa la takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita wa akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama bu sa yitte kawewut sa pastef degeurut sa farlu matewu ko ba tax beggo ag ci yalla beggo bok ci xejjam ndax japp nga lol jombu na la li nga beug rek moy tabbi aljana ak muccu elek ba sax beug nga liñ wax waye tassiwulak ko la meuna dimbulé tété la ba nga ag ca té mëno dem ak sa bop kon yaay mourid bi sobuut li la war moy jangal téré yi liñ bind ci téré yi jang ko jangil xam xam xam xamu tawhid jangiko am pas pas wétal yalla gu wër jangil téré fiqh yi xam say farata di jëfé farata yi bayyi ak sunna yi ak li nga man ci li sop moytu yu haram yi ak lo man ci li sip nga moytu ko bu ko defé nga jang tasawuf ba xam noy def ba tekkaliko ak sa jangoroy xol ak noy def ba defal sa jikko ba doon nit ku bax so na pe ci jang momu nak nga tanku ci jaamu yalla bu ko defé lolou nga tanku ci sharia nga tanku ci sharia moy ngay jëfé li nek ci téré yi bu ko defé nga nek ku digg doomu bul ëppal ci sa pass pass bul ëppal ci say jëf bul ëppal ci say melo waye tam bul gattañlu bul yéssal ci sa pass pass bul yéssal ci say jëf bu yéssal tam ci nga wara mel na nga nek nit ku digg doomu ci lepp sax ci sunna yonent bi tanku ci sax ci sunna yonent bi tanku ci te lol moy nga sax ci l'istiqama kon lol mo la war yow mourid bi sobuut bu ko fe koku mourid bobu sobuut ak bi sobu ñom ñep ño bokku pass pass ci serigne bi ño bokku pass pass ci ñom ñep bokku gem serigne bi bokku ko wolu bokku ko gep bokku ko bëgg kon ño bokk lu leen war ci mom ñom ñep ño bokku lu war lu leen war ci mom moy war nañu top ay ndigalam di bayyi ay terem bëgg ko bëgg gu deggu sax ci diko ñakkal ak diko ak di ñukki diko jox bañ garal len lu bayiko ci mom baña am tan bu wuté ak tanam nga xamé kon mourid yoyu sobuut ño mom Touba li Abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati manam ki gem serigne bi bëgg ko bëgg gu wër lému ko digaloon ci in lam tulaqi muslihan mu diko jëfé ba nopi sax ci diko liggéeyal sax ci diko jox alalam koku lam bëggoon muy mucc ak texé dana ko am kon lolou moy murid bi sobuut kenn ku nek nak ya xam ko don ci ñaari murid yi mu dess natukayu murid bu deugal bu de ci digantem ak serigne bi te ñaari murid yepp ci am natukay bi mom dañ koy dello ci ne serigne bi seddelé won ñi aju ci mom al mutaliquna bi ala arbaati aqsam mutaliquna bi bi ibadati wal khidmati yadkhuluna al jannata bi ghairi hisabin mutaliquna bi bil khid bil bil khidmati duna al ibadati yadkhuluna al jannata bi hisabin fi dunya mutaliquna bi ibadati duna al khidma ala kasbin khafi mutaliquna bi bila ibadati wala khidmatin ala awdahi alkadhib serigne bi neena ñi wax ne mom lañ yaakar ñenti xaj lañ xaj bo xamne dañu wax ne mom lañ yaakar ñu boole farlu ci jaamu yalla lol ak farlu ci diko liggeyal lol ñoña dañuy tabbi aljanta ken du len hisab kenn lay sap ci aduna kenn lay sap ci al-akhirah ak ño xamne dañu aju ci mom dañu wax dañu ci mom lañu aju farlu lol ci diko liggeyal ta dessé farlu ci jaamu yalla né dañu tabbi aljana waye fawñu hisab lañ ci aduna ak ñu wax né ci mom la aju di gor gor ci jaamu yalla ta duñ ko defal dara duñ ko fassal xanc ak morom ma duñ ko ñakkal duñ ko ñukkel way ñay goor goor ci jaamu yalla neena ñoñe day lañ wax wërut waye nak ñaka wërut lañ wax lërut dañu waxu ñu dëgg waye ñaka wax dëgg da neub ak ñi wax ne ci mom la aju duñ jaamu yalla faru ci jaamu yalla faru ci liggéel ko jaamu yalla duñ ko liggéel neena ñom seenu ñaka wax dëgg lër na nañ ci wax ji kon natuway bi leer nak moy natay bi mat bi seuk seuk moy boole jaamu yalla boole farlu ci jaamu yalla ak farlu ci diko liggeyal kon ku boole lol mom buñ naté yaay mouride sarif ba fete kaw ko xamne farlu na ci liggeyal ko te dessé farlu ci jaamu yalla koko ci natway bi mouride la bu deugal waye bu jekk ba ko gëna kawé ñaar ñu mujju ñi nak sëriñ mom nanguut seenu mouride waaw kon lool moy natway bi ci suñu digënté ak sëriñ bi bu dé ci walu doxim yi nak natway moy kenn ku ci nak ci bëyi dañ waxoon ci mom rek ñu xol xam koko teŋku ni ci am dé ki soobu bu ma talé baye ci mental bal wusula kon ci ab ci doxinam mourid bu deugal la mourid bi sobu bu ma talé in lam tulakh muslihan kon momit deugal na ci aw doxinam bu ko matalu kon deugalu ci li dal ci teunk moy liñu bëggona leral ci do xam japp nañ wax ci na ko maté ñi ngi djéggul ci guddal gi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: خلقك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على بلائك لصوت يصرخ
1: كرم كفا نيو سيرن توبا كفا عندك
0: سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكة لا إنما تنصت الجوارين وقاموا لأكبر الخبائث فلا تؤدي
1: فما تدل سيرن توبا مولا دارا jappona ni kon gennul serigne touba ci fenn ba ci ak genn adunaam serigne touba waxon nako ko ak ñam ko boole lon ba waxtu wa joté mom mo xamal wa kërëm ne len waxtu wa ko serigne touba jox digewon jotna té day dem kon koku musse genn serigne touba fenn njabotam gep itam lim len yar moy ñu nek ci talibé Serigne Touba ngir bañuy jang alcorane kenn ku nek ci ñom alluba ji nga amone liñ buñ la ci bindalé lu tollu ci robon ci alcorane nga war ko jang tariko bo noppé da ngay am jenen alluwo jo xamné dañ la ci bindal lu toll né robon ci khassiré Serigne Touba yi ngir nga war ko mokal mom itam yalla baxé nako mo bok man nañ wax né mom ak ñam ko andalon ñu doon ño xamni ño ndeuk yekeuti khasside Serigne Touba ji ni ñu koy jangé tay ji kon tay ku ko yekeuti amna ci wal walam dana ci genn naka non itam bokku na ci ñi nga xamne bi serigne bi nekké ak bimu fi doora joggé kurelu khasidam bokkon na ci kurel yi gënon na reuy ci yoonu mourid gënon na siiw ci yoonu mourid bañ nako ba dafa sakkon kenn ci ak njabotam bi Serigne Touba ñewé ndiarém muy serigne cheikh bu soddi wayjuru serigne aladji mi yobbu ko ndiarem khasside gu serigne touba talif mu bind ko yonne koko yakarna koko kon daram gennul serigne touba fofu nak fele serigne aladji di wote wax na ñepp njabot gep li gënon na jafé ci ak njabot neena mom yalla defal nako ko moy njabot gi jubo nañu deggo nañu and nañu neena lool nak luñu fi fekk la ci seeni way ci sunuy wayjur lola moy continuer di waye kon la ca dess rek moy biñ deggo te jubo te and yoon wi ñi wara jaar mu di len ko fatali te moy yoonu pass pass di yoonu talibé rek fas ci yene sax ba faaw lool rek moy ay ndenkanam ci teunk dal serigne sidi serigne bi neena xolam sedna begna lool yaakaaram itam doliku na pass pass mbokk yi itam yi nga xamne ñom lu ko sekkal gën na deugar bu baakha baakha baax ndax li day woné né cër biñu am ci bir keur Cheikh Abdul Khadir nangul ngén nuko tay dello ngén nuko kon nak ñi ci sante bu baax ndax lu ñepp bokk kat lo ca am yow ñun yëkëti jox lako wax deug Yalla so féké am nga dara ci xel war nga ko yëk war nga ko sago war nga ko safo kon nak yëg nañ ko sago nañ ko safo nañ ko bu baakha baax li nga xamné rek xeyna mako ci ñambas moy ne njabot gi ni Serigne Aladji wax legi ci ne njabot talibé Serigne Touba rek lañuy doon kéro bi nga xamé ne Cheikh Mohamedul Fadil mi ngi waaj ngir déyalé ak boromam wona njabotu Serigne Afi gi ne len dama bëgg ngeen jappal ma doomi Serigne Touba yi ëlëg ak sibir lu mëna xew man ma ngi jog waye bu joge na ngeen ma jappalel doomi Serigne Touba ji ndax man damay seen mbokk di seen mak nekkon fi jite len waye duma seen serigne ndax seen baye Serigne Touba leneen jebalon kon ëlëk lu mëna xew delu len ci Serigne Touba te jappale ki fi nekkal Serigne Touba ndigal lolé jëfé nañ ko bu baax waye japp ko gey ñu japp njabotu Serigne Touba yaakar na ne Cheikh Abdul Khadir desu ci gannaaw ndax wax nañ ko légui djuroom benni dom yu gor la fi serigne afiya bayyi ñent ñep tudde nañ cheikh abdul khadir dom te ñent ñep dafa melni suma djumul ki ci gëna fété ak ndaw yakarna bu ñewul 1968 60 ya touté cey top kon melna ni ñep ay mag lañ yo xamne kenn yesu ci djuroom benn fi kat ak djuroom lool nak bu amé lu muy tektale moy né bu fekkonté na lu ñuy giir la mom soyu ca te ñooñu ko tuddé ñuko tuddé yit ñi ñëwaat seen ginnaw ñoo leen ëpp ndax amul genn kër go xamné da nga fay dugg te do fa fekk am Cheikh Abdul Khadir waxon nako waaka Cheikh Mohamedul Fadil biñ téwé fi neneen dañuy faral di wax naan laati kër gi laati kër gi xeyna ab laati bari nañ bayre waye ab laat mu ngeen fi gis serigne fallu moy magam waye itam nonu lay waxati ni ab laat mu ngeen fi gis abdul khadir ci kër gi abdul khadir moy magam bam dess men te xeyna lañuy magante du bari kon nak lolu bu amé lumuy tektale moy tektale ne kër gi mom kër serigne touba la waye bimu doone kër serigne touba yit serigne abdul khadir ñaari cër yim fi am muy cër mbokk gi ak cër serigne touba yi ñaari cër yep ñi njabot serigne afiye nangul nañ ko ko tay yakar na ne jëm nañ ko ko dello sen kemt lail carton kon ñu teunk fofu kaddu yi di jéggulu ci lepp lo xamne doli nañ ko ci lu mu julli nak mang koy jéggulu ndax bokut ak bokuton ci lima serigne bi don wax lo waye dama japp ne rek luy defar la te lu rafet la te man na gëna doli xam xam ñi nga xamne xamuñu won fatali ñi fatte won ñi ngi teunk fofu kaddu yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh minne seigne abdul ahad buso mum seigne mukhtar mum seigne afia mi ngi teunk ay kaddu rek ci ñetti mbir muy yiko serigne bi yobante won muy kaddu yu am solo yo xamne man nañ ne ak tiant mo ci jitu ak fessel ak mbekté ci jotay bu am solo bi ginaaw bi mu leral taxaway bi nga xamna njaboru serigne afia yag nañ ko taxawé ci yoon wi di ak lepp luy dundal yoon wi lepp luy xencu mbirum serigne bi ci qasida yi ci alquran ak talibé ginaaw lolu tejeene ko ci leral waccu way cheikh abdul khadir ci bir keur serigne afia ci nim ko waxé kon xana mel na ñu joxar ko
3: ñett fam ñetti bay yu serigne cheikh defon ci serigne abdul khadir 1938 ñetti bay yoy leen bëgg jël ak serigne cheikh serigne ci bir ndé la ko ñu wax lé
2: waaw kay kon laata ñuy wëyel rek danaka ñaari kaddu rek mo ci dess muy wa ka serigne abdul khadir waye laata lolu dañuy jox ay adiyé yo xamné dara ngay xam xam la te serigne cheikh bu sofati kanni mom serigne afia defalon ko cheikh abdul khadir kon mom lañu fassiyene jox serigne abdul had bu so mukhtar bu ko defé mu jotali ko serigne alhadji fadilu bu so nubbe mi nga xamne mo fi tew jotay cheikh afia mo koy jox serigne sidi mukhtar mbake mu cheikh abdul khadir mi nga xamne day wonane rek aduna mom lu bax yagna am waye walidina amanu wattaba'tum zurriyatuhum bi imanin rek alhaqna bihim zurriyati mom mo ci am cheikh abdul khadir lako serigne cheikh fatikani defalon ñu dem ba at tarikh yu'id nafsuhu serigne alhadji buso ndumbe mom serigne cheikh fatikani diko jox serigne sidi mbacke mom serigne abdul khadir no ngi leen ñaanal ñu yag fi gën fe yag lol te gëna weyel liggey yi nga xamne sen wayjur yu bax yo doon nañ ko def mu melne baye serigne khadim ñang teew jotaay ci ñafé ñang mom da serigne radio bësonu me jox ngir mu jox ko serigne sidi di ay ñetti bayit yo xamne xeyna serigne cheikh bëso mom serigne radio dëmb bu fi mënon na ki dana ko teunk ci wolof ngir mbolo mi gën ko xam serigne cheikh bismillah waa kon mi ngi non kon seigne cheikh kon bayit yoy nga xamne seigne cheikh bou soufati kan defon nako seigne abdou khadir nga mën ko teunkal rek mbokk yi ngi ñu gën ko xam
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi tew yep serigne abdoulat ñetti bayit yoyu nga xamne serigne cheikh fatikane moko def ci atum 1938 mu defal ko ci touba di ci melal serigne abdul qadir di wane ay melom ak ay jikom di wane ne nitako yalla deug la ndax bo xole ci qasida gi dafa wax ilal waliyyi mu melne ginaaw bi dafa bokkar ci kaw ilal habibi mu bayiko non nga xamne man na nek ila al wali tawil al ba'i fi sharafi wala ila al ila al habibi ila al habibi tawil al ba'i fi sharafi muy wonane serigne bi dal dafa don ko xamne ci walu teranga soruna ci sori go xamne jeegina dayo agna ci fo xamne kenn agu fi waye tamit budé ngeenelul yalla yit dafa melne da koy tibé ca balu kayba yalla lim koy baxé dafa melne famuy jëlé lu bax moy ca balu kayba ca ciosan la motax mané wa fi ma'adini fadlil bari'il ghurafi ngeeneli ko yalla defalit rawna ci kudul mom mune jëm joju nak lay nuyu nuyu bi néna numako mëna melal rek xébna ko waye nuyu bu sel la nuyu lo bo xamné luy parfo rek mo la gëna nexet ñu laaj ko lu waral nuyu bi moy dafa bëgg xamlé rek né yow Serigne Abdul Qadir man amna ci yow ak tofel go xamné du wul bëti ko du soppé ko muko ni mala soppé tay ji nonu la la soppé day gën di yok ba kérok may gën adina muné minni salamun arijul arf mujibuhu kawni ladayka bi wuddin ghayr munsarif mu tejje ko nak lu am solo ne ma nga lay xamal ne fu mo man di nek barab bu mu mana nek na nga xamne sama xol yow rek ya ci nek sa tofel mo mur sama xol wa haythu kuntu famashghufun bi hubbikum ta ash-sharaf ci arab mo gëna for mu tok ci na nga yabnal